0: సుబూది తిన్ను లేతి మాతి మాతి అని అదుగ నుము తిలలు పోయిబే. అబ్రాము లేమెహ హగుచ గుందాతి మెహ లౌల సుబుదురు ని లాగుల రిహి బిల్లా నువయురి అని అరిహ లుముతి అబల గుందారు.
1: అబతి హనియ గుహరి లుం హెసుసు
2: ఉగు బైల్ ని దిమిసా ఇరుము బావు అని అరిహ గతిబు లాగు అరిహ బాని అబ్రాము.
1: అబలరియ గు హెసుసు హోం
0: ని నారు హౌ లాగు లుబరగెన్ లా నిలా అబ్రాము అనాహి హదినామెహ.
1: అబ హబుద హదు బులు అచమరు గుని లాగు అబలరము దు అబలాఫురి దు టెంపుల్ గుగి.
3: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale, las grubes Jesús lida ya ba flasu. Aba la rihi aba uguri mari hiti lo mage lagura ho. Aba hani ye gulani discípulo gulo.
2: Maestro, casa wagu lagura ho be uguri le mari hinga. La diga sa hafigon la gubrigo o di la diga li figon guanarigo.
1: Aba la riego Jesús ho.
0: Mama la diga li figon. Mama gen la diga hafigon la gubrigo. La son serdube itara. Lularihun wale liyara bi bungi adaga. Nuti wadaga ni luatig marilawun habali na lagu weyo gogili lan. Gunya liligieme siyame wadaga ni. Son anahalan ligibogu ubaw le, awle lampu bay ubaw.
1: Larige lariya gun Jesus ukate ile. Aba laswe nung muarugo. Aba ladaga munusun baribarabu law larire. Aba lahuru dunni lagu lagu le manihibay. Aba lariya gunu.
0: Baiba achebe bigi buli na duna le giri bai siloe mili la lira o na hout.
1: Aba lidi mani hiti ligia, aba la chibu ni ligi bunye. Dale la giri budu bai arihan. Hati lubes na niko hama grigia hanya arihan ya bali amuria ha. Aba haniago.
4: Masa ni ha lenya ha anyuru bai amuria ha sensu.
1: Nyenya no ariago tia.
5: Aha, ligia.
1: Hariaga hibiri.
6: Mama ligia, lenege.
1: Abalaria go ugri ligia.
5: Aha, au.
1: Abati hania go lo.
4: Idalia tiari ha di bulubai.
1: Abalaria go hon.
7: Ugri legiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Abalahuru duni logu nagu. Abalaria go nu. Bai bali da duna legiri be siloe. Aba me bachibu ni bigi bu nyai. Abati nidi. Lasuru na chibu ni nigibu aba na rihi.
1: Abati hania go lo.
4: Hakegi ugri ligia.
1: Lania ga hong
7: ibidiyati nu agaila
1: aba dhanang ni ugri le mehmani hi bai hagi bu fariseu kai dilli dala lue re mera kun la dege Jesus bari bare bulle au bai lari da gwag de mani hi tiligia aba gi hal guduni fariseu gu ugri ligia idalni la gayar hali lu bai lari hi aba lania go hong
7: aba li chu gu bari bare mu logu nagu aba na chibu ni nigibu gwento ari hadin.
1: Aba dhaniya gu hada ge fariseu gu.
2: Le uguri le adugu balikata ile. Sinyati louna gle la bungi yu laduga minebenti luwe yuri emera agun ilu.
1: Hariya gati hibiri.
8: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahinka figu ulubay.
1: Aba lubay dinye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
3: Age buguya kabariya gu biluagu buguri le kaisi buguya lubay lariha gudubay.
1: Aba lariya gu.
7: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
1: Mahati ebe fariseo guhafiye lu logo manihi lameha uguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye guhong.
9: Ani asa hirele wago bai harinye go lagu marihi gubanye la lumagia laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniye go laguburi gu.
10: Subudi wamuti, logo waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobai. Ibide tuwong idalia la ariha li luboy. Nika la ariha gdubali. Alag da hamoy. Wairi ali ganyala ti lo na bulwege gwa.
1: Anufu da iti ariha gdubani lira. Hon lagubri gu ugri ligi. Ladaga ariha ganyala farise logo sun la hafiro bay logo Jesusu la Kristu bay habugu bala tida nge haligili singuri. Ligi hariha gubay lagubri gu.
10: Alag da humoy. Wairi ali.
1: Aba iti haguwa ruhuri ulo ugri le meha manihi bay. Aba haniya gulo.
9: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subuditi wong lwago kafigo la uguri lire.
1: Aba ti laniya gu hong.
7: Ibini yeti nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subuti rubai lwago marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya haniya gulo.
8: Kasa ladiga bai bau. Idalesa ladiga lulariha gadunibu.
1: Aba laniya gu hong.
7: Ariga nali hong. me bere según tu nao. Kati obo habuse narinya gunia hun, o di businya tu ke hafalaruni?
1: Aba di hana buni, aba harinya gulun.
3: Bugu ya falabu muti larufu daha wuguri ligia, ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi tiwon luagwa dimure hala meha bungi ulu Moisesi, ahi ile ibidi ngubwai tiwon halia genti la.
1: Aba di larinya gun wuguri ligia hon?
7: Aniha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halia ge ya tila. Ani, ariya gdala adin. Subuti tiwon logo magambo lania buingi yu kafiko ti. Haruguya nu ahudra gubanya lun hamaha adigbali ligunda lagamba. Magambo nya hagili. Logo ni aba, ariya gdati aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la luma ge buingi uliabi wugri le. Sienti hamuga ladigu ni kata.
1: Aba ti haniya gulu.
2: Buguya san le agura hobo I buin lao figo, busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, log buga hamani imanihi itileme halarei da guagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariye gulun.
0: Afinye tibulago lira ubuguri.
1: Aba lariye gubuguri ligia lun.
7: Ariya gaba inu kata ila, afinye naam galuago.
1: Aba lariye gu Jesusu lun.
0: Ariya bali. Aule umo bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibge Jesus. Aba lariyego.
7: Afinya tina naburem.
1: Aba lariyego Jesusu.
0: Ni abi benyahu ubo wagun. Lona dugun iricho. Lu harihi ha marihi banya. Luma lumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali. Hada ge fariseugu ha. Nyembe ye kate ile. Aba hariyego lu.
9: Bariyego nyatiye lu agu marihi wama.
1: Lariyego Jesusu hon.
0: Lunhamuga marihi huma, mafigo tunhamuga, gamalumo kei harinya go lagu ariha huma, kafigo hatun.
11: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi, giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugan. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibien luagu un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di honaha biya itunuha aniga lu Jesusu.
12: Jesusu, sandi inti abu mada.
1: Da lagambu bali Jesusu katele, aba laniego.
0: Mama bai owe ni lebe ha sandi le. Lunti bai larihinu alweri gubungio, lumbagin alun larihinu alweri gu lira ubungio li dagine.
1: Lausu nweri lahisye, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu. Da le, Larinya wakumba ilu luagu sandi ila Lázaro reide igi li biyawe yuli da flasu lenye ilu bay. Lari gen, aba larinya gu hon lani disipulu gu.
0: Kemo Yahude.
1: Aba ti harinya gu lu.
4: Maestro, maliki li luma gi halu gu huri yu hachamur gu dubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Matu sinye aura li da aba weyo. Ahin lupay te ebu ka aba gurigi o weyo ako machugera gu bay. La duga lari hubi la larugonga le yabi ubogo. Ahin eibu ga ariabu la sugar guba, la duga luburiga.
1: Lari ye aba lariye gu Jesusu hon.
0: Arumu ga wamada Lázaro, neibu ga agaguda hai.
1: Aba ti hariye gu disipulu gu lu.
2: Maestro, ahin arumu ga lubai larei da guari galinya.
1: Mini lati Jesusu lau lira luagu hila la Lázaro. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guari arumu gu ni ladimure. Abat lariya gu Jesusu hon furago.
0: Hila Lázaro. Anigunda atna lau uwa nanyen. Latiga buiti mati itara hon. Afinya humamuga. Kaimon warihei.
1: Abat lariya gu Tomasi. Leubay hariya gamado. Hon hibiri disipulu gu.
7: Kaimon uginye. Hila wamamuga uwa raluma.
1: Tale la chiliribay Jesusu. Gadre lewe iluma gen labunu Lázaro. Lidi se Betania lo Jerusalén kai biya kilometru dimi. Sarago hayati hada ge huri yunyudu ti Jerusalén ge bisi don Marta tuma Maria lun hamali haniyo luago lome hamule. Da tagabu bay Marta luago anite la Jesusu achuli reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de un munat. Aba tania gu Marta lun Jesusu.
13: Lun hamuga. Jaya ti puti, mau ti hamuga na mule, ani subuh itu no, lagli coba ilabung isu lepamuri halu mabu.
1: Lari yang Jesus itu,
0: lagu yugo bapa mule.
1: Ani ka Marta lo?
13: Aha, subo dito no. Lagu yugo bala. Lida me hasar wilay. Lida me lagu mowe.
1: Aba ti la niya ko Jesus uto.
0: Aw aw yugo nibe. Aw ibagari. Le afinya tinuago ibini lowe la bagari dayabo. Ani son levin agilwe ani afinya ligia nuago. Mawe be lon son da. Afinya bomuti san lira.
1: Tarinha galo.
13: Ah, na bureme. Afinha na logo bugia la Cristo, bai le lira o bungio. Le me halu, bai le abi ubo wagun.
1: Lariga, tarinha go ni Marta le. Aba ti di ogo, Maria. Aba tarinha go tuma.
13: Ani hen maestro ya, lune ge bidi lu.
1: Kei tagamba ni Maria kata ile, aba tasaro, aba ti di fresa erihe Jesus. Me belu giliti Jesus uburugo. Lida agili flasu le nyei lubei tadari rei Marta. Nyei nyanu grigi ya muna da ama liho Maria. Da le harihi bei tasano, aba tafuri dun frese gwen, aba houdi tariki.
4: Harita guyebe, lagu teibu gala ayako ha, lagu umua ha.
1: Da tile tachini rei Maria le nyei lubei Jesusu, aba tahu duragun ligibugi, aba tarinya gu.
13: Namurebe. Amo gayanya tipo mohete amo ganamul
1: dale la rije be Jesus uta yahu Maria ama grija hayibe betuma aba liru da guti dala ni aba la rije guho
0: ale ya sahabu nei
1: aba hania gollo
13: higab bali hey
1: aba la yahu Jesus aba ti hania gu grija
4: arika kuma Luendi meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariye gutia.
2: Ani hale ariha gudu bali wuguri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la lasaru.
1: Aba ya tiru da gula nigi Jesus. Aba la yara fadu lu umoha. Umoha ligia aba huyu luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba la rinye gu Jesusu.
0: Gidahu mai dubu.
1: Aba tarinye gu Marta lu.
13: Moste hingi alila, la duga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba la niego Jesus utu.
0: Masa ania gatina bon, lwago ahabula afia nuago, baribe la luwele kubungio.
1: Aba ti hagidaru ni dubu, aba la rihi Jesus cielo, aba la niego.
0: Nugu chien, tenki unumutu bu lwago bagambu nina. Subudi unumuti lwago agamba bani na sunwa da. Naniego nyenlira hawaku gurige hajabanya. Luha fiya no luago bugia la auna habalini.
1: Lari la niya guni kata ile, aba la guwarego.
0: Lazaro, furiba nyengi.
1: Aba la furidu hilali, la uluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba la niya gu Jesusu hon.
0: Farara humei, igre humei lulidi.
1: La ula susere dulira, saragu hadangi grigia ha, nyudu bayi arihon Maria, Aria hama ile la digu bai Jesusu aba hafinya nu lagu. Nyenye nu hada agen aba haudi hama u fariseu. Aba habahu da guni ile la digu bai Jesusu hon. Aba ti hebi fariseu gu hama habu ti gufadiri gu. Aba honda nu hama hinyu agai aguma di hatinya aba haniya gu.
9: Kaba sa wadiga? La dagu yete uguri le saragu milaguru. Ahi te wigra itera. Afinya nu bate sungri gya luagu aba meti hebi gumadi mati Roma na. Aba mehagumu cha guaga dino wa tempulo lo sun warasa.
1: Nyenye aba hada ge, giri ti gaifasi. Ligie habu ti befadri gulida irumu ligie. Aba lariye gu hon.
10: Ibidi ya tinikata hon. Marihi humwe lagu buidu tu mala won. Lulonwe aba rege wugiri hawagu hibidi. Mama lula gini cha wagu sun warasa.
1: Mama la ulani gaifasi lungwa lariye gailira. Laduga kei ligia la fadri le. Inyu ti mabilida irumu ligia. Aba la niya gu kuduni bongi ulo. Lwagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mamarik hawagu huriyo. Lugiye londoro niya sun lirahi bongi uha disa gobayin hawari wago. Lumage tiwe iligia aba hagume seru aguma dihatinya aransi alu hafaru ni Jesusu hilagu bay. Ligia aba lubay maibugu hali la Jesusu furagu hada huriyo. Aba lafri du hudeyage aba lidi lido aba fulasu giri di efurayin. Yara falun fulasu magayre wati. Aba lerede runyei hama lani disipuliku. yara faliti hafe du huri ule giri bay lue yuri sefuruni. Sarag huaya giri gyanye du Jerusalem. Du hadug ne igaburi le lani na aruma du lubara ge fedu ligi. Halu hanye iti Jesus. Dati le, tempul rugu yanula. Ama halik daha hamagwa.
14: Kaharinya gubay. Lia bibali da fedu o dimia bibay.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habuti gu fadiri gu dimurei. Lule la subudiruti halia ila Jesusu. Lula lariye guni. Baruha mamu gai adair.
11: San Juan, capítulo 12.
1: Sisiwe ilubara gen lue yuri esefuruni. Abalidi Jesusu betani. Lenye ilubay lagana wa Lazaro. Le Lazaro gudubay hadage hilay. Aba hadugu aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta, tuge ehe ragubo. Lazaro, aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Abati, tanugu Maria aba budei ibinye ile seruti aba tahuru dogune lugudi Jesusu lao. Aba taraga hani lautidibuli. Aba lehemo gadu ibinye iligia nye imunadu. Aba laria guhudasu iskariote leliro isimo. Aba hadage lani Jesusu disipulu le meme luba ila luguruni.
7: Kasa wago maluguru luba ibinye ile logo hiru wa sanfiya adire lun lihidira wago ngudemetinya.
14: Lariye ngubay hudasi itara. Mama lagu berese la hau gudemetinya. Lariye ngubay itara. Ladiga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba halibero halida ngele ichi gubay tido. Aba tilariye ngu Jesusu lu.
0: Igre bon. Taranse nu yadi na lubala chilu nu weyu nabu nuniwa. Sun wada nyemba nya lagu demetin hagana wo. Ahinti au. Mama berina huma sumata.
1: Aba hasubu diru ni saragu hada ge huri ulagu anihi la Jesusu betani. Aba hodi nye. Mama rigulu harihini. Luye harihini Lazaro le Lazaro gidube Jesusu hada ge hilang. Aba geti huwaradu habu tigu fadirigu. Lida aba lunginye hafaru ni Lazaro. Lada gibeti ala huri yu adise duti hawai lu hafinya nu ulagu Jesusu. Lida geti Lazaro. Saraguhan ya grigi ajidu di Jerusalem luba fedu le luwe yuri esefuruni. Laruga, aba hasubu diruni luagu la chile rubala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafri du lubano Jesusu aguwa rahengi.
15: Uweiri guni lupu kio, biniwa tile njimi belida liri lukurengi. Biniwa tili uwe tijimi. Biniwa tei.
1: Aba ladari nu Jesusu aba burigu, aba lawari nuna. Kei lariye gu, tida lene nubungi.
16: Manufte da ba uburu kusiyoni. Anite buru ite wanin lagu aba lirere nuburigi.
1: Uwete bugufana da hamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gien, da le beluole Jesusu lido laruwe hayagu ta sielu. Aba harita gu lagu buru wala sun kate ile lagu. Ani itara liye la dasu sereti. Grigia tibuga hanya ibaya dale lagu rubai Jesusu lun Lazaro lida ke lumua lun lagu yugua gudune. Abah do gua hamuti le hari hubai. Ligi le bubai hafri do grigia eres birei Jesusu. Laduga haga bu lagu milagu rule laduga. Aba tihania gu fariseu gu amo.
3: Ariya humali lagu siala laduga ni wanikata. Afala ruin sun grigia.
1: Nyanya nu grigia gu hada grigia ha nyedo be Jerusalem lu ahu duragun lu bungi ulida fedu ligi. Aba hayabi griego hagia lumo Felipe le bet saidana. Nye Galilea. Aba hariye gulun.
6: Buseti wa warihini Jesusu.
1: Aba lidi Felipe. Aba laniye gulun Andresi. Aba hodi biyago behagia. Aba hudagwe ilun Jesusu. Aba tilaniye gulun Jesusu hon.
0: Silega aura lun lichi guna uairigu nino aule lirago bugure. Ninaro hao. Lagu angin la mabrha aba lagu terigo muar gunu lomwe aba meme bay agu angin owe la luba ho basaragu lidangi le hinsi habuti lon libagari le feri terubai angin le me beresi ti lau libagari lidang ubole la rei dubai luba ibagari le magumu chaditi le busenti le serevi dunina lon ti la fala runina angin le nyi numuti nyi begi le eserevi dubalina le eserevi dutina la dugu banugu chelo inebe wala. ani abala nari me idihari nuagu kweto. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa nukuchi. Sal baba nalidage idihari le kweto. Kwa, lun lira ni abi. Nukuchi, ruwala oirigu ni lubiri ni dagi.
1: Abati lagambu ni wala niyego haba umala lisiemki.
16: Ruwali oirigu ni luniri ni dagi, ani lichuguwa yebo.
1: Abati haniyego grige haanyay baya agambaha, logo waihurula. Hibiri haniyega.
4: Aba angeli, adimire habailu.
1: Abati laniyego Jesusu hon.
0: Mama te lwago nufule sen lagambu umala lile. Lwago fufule sen. Ani ha dan ligi yalun lagusero wagudun ubou. Ani wwen toba le ferdri mafia, le gomba te habailita ubou le lubafu. Dame ati le ninyurunu wa muwari guginye. Nanugu banya sungu bayi numa guwon.
1: Lau lira laniyego yen idalu balabu galonwe. Aba haniyego grigi yalun.
9: Agamba diwa lali hon tida waliburu to lani na laluru do Moises lwago labagari duba laya Kristu lusun dan. Ida liyati barinya gubay lwago liinru wa balan lire wugiri. Kata igi lire wugiri ligia.
1: Abat lariya gu Jesusu hon.
0: Aniha meme gwalarugon ga hagana gwa. Lausun lwago rigali la murunsu dan. Eibu ga huma lupaiti son aniha gwalarugon ga hagana gwa. Margudun lamu gon luburi ga. Ladiga le eibu gutilidna luburi ga. Ibidin ya tilon halinyo nyela. Afinye huma lubeite luagun larugonga. Son aniha wala huma lolirahin huma larugonga.
1: Lariga lariga guni Jesus usumbri kate ile. Aba lidi. Aba laramu dagun hawe. Lao sun. Adiga la Jesus usaragu milagro hagibu kie. Mafinye ya tia luagun. Lao lira hakunflire le lariga gubay profeta Isaías.
16: Napureme. Kasa finye rwilwago ugano lebichi uwe. Kaula dufude wakule mekungi lupafu.
1: Lige mafinye no habayi, ladiga aburi hatikinye isa iya si itara.
16: Darunu mutibungi uharigi. Deregi darum hanigi. Lumarihi hama lauhak. Uo megufara nda hama. Miabi hagia menu. Lunarei da guagutini.
1: Lariego bali isa iya sile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguanye hada ge huri wafinru te luago Jesusu ibini hada ge abutiku. Ani mariego hamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseu. Luei habugu ni atida ge haligilisi. Ladiga gunda atimati ya lau uweiriku ni le hichigu bai girigia sigil lau le nichigu bai bungi. Aba laniego Jesusu lau mala liheriti.
0: Le afinye ti nuagu, mama ruginye nuagu la finyere. Afinye ti ginye luagu nugu che le auna habalini. Le ginye arihe tini, larihe ginye le auna habalini. Au lampu bay, ni abin bay ubo wagun, nusun la hafinye ti nuagu, lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, animadugan ti gasu lau, mama au asia dirubalin. Ladiga mama ni abin alun asia dirunia gurigia ubo wagu, ni abin asalbaranya. Le me bene siye ti nao, Madeng liga gasu lau nenero, ani hein lu tilasia diruni. Timuri burile ariya ganali bay, liga basia direli dame lagu muhon weju. Ladiga matumre hati na lagu le nani nungu. Nungu si leun habalina, liga ariya gubali le lu bay nariya guni nung, luma le lu bay narufu dahani. Ani subudi numuti, lagu baru la lugu madi ipagari magu mucatiti. Le lu bay ti nariya gubay, ke lariya guni nungu si nung nariya gay.
11: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lu ligiri ni ubou le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu hau bou gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samina ulido Judas Iscariote lu letere geru ni Jesusu on lagani. Lausu subudi lani Jesusu luagu luma gela bungi uliabi. Ani lumu balagi ya bungi ulagiri buda. Subudi lumuti meha kien luagu rula lila ugu chili sunkati luha burugo. Da luba iti hadine ruye la. Aba lasa arulwege dabula. Aba laraga chono lida. Aba laguru aba tuwaya liranagu. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi. Aba lagome serun achibe hagudi disipulugu. Aba laraga hanita utuwa ya toli rana aguabu. Daebele la chiba alilubai, lugudisi mo Feduru, aba lariengo Feduru lo,
14: Napúreme. Pachiba lisano gudi.
1: Abalaría con Jesús no.
0: Bueno, ueti que fueran da bani lena dugo bay. Ufana da bubay lari guía.
1: Abalaría con Fedoru no.
14: Machibu bubay no gudi.
1: Laría con Jesús no.
0: Ahi machibu na bugudi. Sinha bega fara banuma.
1: Abalaría con Simón Fedoru no.
14: Mamar glano gudi bachiba. Si va beguin en un buluma ni chig.
1: Laría con Jesús no.
0: Le aga wali bay. Lugudu rugunyin abusin rala chibuniwa la duga haruma ti libiri lugubu Huguya haruma tu Lui dingin abba hita gin
1: Le lariya gubay Logu mama la suhagi ya haruma tiya La duga subudi lani kabala edergeri La suru la chibuni Jesus hagudi Abaya la dunu nulida Abaya la nyunu logu dablu Abba laniya gu hon
0: Ufuna ta humuti sansun le na duga bin hon Huguya Agwa hatu no maestro luma nabureme Ani rishatun la duga itara linya Ahi tishubanu bali hugudi la usunha maestro na ani habureme Nunti gini hachubu ni hugudi humaguwa Ruha dina aba haimpulu hon lunha dugu ni libe meme lena dugu bay Ni naran hau, lagu minyu wala ni aba musu loy li yubudiri Ni aba le ouna hoti loy le ouna habali Ahi ngufuranda humaburi kati le ani aduga humeime gunda abadun Mama tiyana dume henya huwagu sun huwe Subudin muti akata yala na nuwa dirubanya lo nanigu me le tema tema te. Ani luti lagun flirun le tida beleren ubungi yo. Garaba wale egyo bay numa nuago. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Lutame la suseredun afinye humamu go lago aula Kristu bay. Ni naren hau. Lago le lan eresibiruti le nonaha. Resibi lumuti na ginye. Ani le resibiruti na. Resibi lumuti ginye le au na habalina.
1: Lasono laniya guni Jesus sun kata ile aba la sandiru saragu iru nitida laniki aba laniya gu furago
0: ninaru hau la uledere geru badna la aba hitaginya
1: aba dihagu meseru disipulu gu ariya gu hawo gu bide gu hon kalna hadagen wagu beladimu ne Jesus au hua lebur habaru gara dato aba hadagi disipulu le wairi bayisi elu Jesus loba ginya dinalida adineruni Aba la dugu Simón Pedro sein no no nalg duni Jesusu kala wada ge wagu bela dimure. Aba tina yara faduti malu Jesusu. Aba naniye gulu.
14: Napure me. Kati salu bela dere geronip.
1: Aba la niye gu Jesusu no.
0: Nadu dere gda amuru sun fein. Le onti nichi gon lege bela dere gerana.
1: Aba ti la dugu dere gda amuru sun fein. Aba lichi gunu no hoda si iskariot. Le liru Simón. Iter kai largo dunu Judas fein tuguya. Iter niya gen lebelo no mafia ti don lanik. Aba ti lariya go Jesus ulu.
0: Le nu bi badugni. Aduga bai furesa.
1: Gamalo mo uot gu furna dalani ni aba hada gi ha. Egi me logo dabula kala wagu lariya ge Jesus liralo. Kei Judas ulu bai tau bai lagi sensu. Segun hagi lariya go la Jesus ulu. Laganye hani le habu seru bay luba fet o nula lichi ko sen su hon gudemete lari gen legi no huda si fein aba lafrido gunyeli ora ligi lari gen lafrido huda si aba laniya go Jesuso
0: lari huwa no iri go aule liro u guri weto ari huwa me luiri go ugu chile no ago aiti aruhu da no bali luiri go bungio La rufu tu baigin ya bongi yo nuwairi gong awle lirau wuguri. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi, mereda badina huma sarago dhaan. Halu waha badina. La meme nariya gu bai hong huri yo nariya gali hong gueto. Sinya bai hidi le nyihi balu bai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hong. Lo hinsia gu huma huma guwa. Itraka hinsia no, lunti gen hinsia gu huma huma guwa. Ahan hinsia gu huma guwa. Asubu dirubai songurigi ya luago nani huma disipulu.
1: Aba laniya gu Simón Pedro lu Jesusu.
14: Hali umbadi busana bureme.
1: Aba laniya gu Jesusu lu.
0: Sinyati bafala runina lenyehi badina lubai gueto. Gamalumo bafala rubadina lari ginye.
1: Laniya gu Pedro lu.
14: Nabureme. Kawagu sinya lubai na fala runibu gueto. Aranse tina lunichigu nini bagari buago.
1: Lariya ga Jesus no.
0: Benar saluago aranse balu bichi uni bibagare noago. Nenaro bau, lagu baye de gubalan na urwa waya so lubara gala yugur hagayo.
11: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma, afin Juma luago bungio, afin jubie menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyein badun lagi ele meme nyeno moti. Ani subuti humuti uma lidon fulaso le nyemba dina lubai.
1: Larinya ga Tomasi lu.
12: Labure me. Ibidi ti von hali umbadi bula. Ida lubati wa subuti runi uma.
1: Larinya ga Jesus lu.
0: Au uma bai. Au inari ni. Au ibagari. Ani uwa ti achilu riti lumo mbungi ugu chile. Ahi mama lubai nuaigi. Ahi subuti hubali na. A subuti rubegi ya nuguchi. Ani subuti humali lumbagi ya kwento. Ladiga ariha humali.
1: Larinya gati Felipe lu.
17: Nabure me. Arufu da bay ugu chili won. Bui durigali me won.
1: Larinya ga Jesus lu.
0: Felipe, luha dina huo mai bidni ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi ya ginye bungi ugu chili. Kati wagu barinya ga no lu narufu dini bungi ugu chili hon. Mafinya ti bonsa lagu anahi la lida bungi ugu chili. Anahi la ginye bungi ugu chili nida. Le buri kati le narinya gubi hon. Mama lan lau nani nungwa narinya gai. Bungi ugu chilele aga nobe nida ligia digu balini luadigi mari wanariga. Afinya humano luagu anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luagu rigu kati leburi na digu bai. Inari hau, laulela afinya tinuagu la digu bai la kati leburi na digu bai. Ani la digu baburi kati wina utumati. La diga au neibu ga lenyihi lubai nugu chile. Sunle hamuri ha lida niri na digu bai. Arvu da namu gai luwe rigu nugu chi. Na digu ba furume kwa arga kati le hamuri ha lida niri. Ahi hinsia nubai hun, gunfli huma laule nubai bai. Aba me na yumru gu lu nugu chi, lu launa ha amu ama li hati hun. Lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sun wadan. Ha lani gu bau le, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. La diga sinyala harihini ni ha subu diruni. Ahi huguya, subu di humali. La diga nihi huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya. Harihu badna. Ani gabagari badu la diga gabagari tinala. La regieme liabi sifiri sandu. Luhuma la lunsunda. Asubdiru bay lagu anahi la lida nuguchi. Huguya nida au gya hida. Asubudu ya butinya lunugumadi ani uwara wa hagia luma. Arufu da hamuti luagu hinsi ya na hon le tima ati mati. Ani hinsi ya bube nungu chi hon ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au me nungu wa hon.
1: Aba larinya guhuda si mama tia leis kariote.
5: Apure me. Kasa wagu barufu da gubalubai buongu wa mo. Mama hon grige ha lani gubau le.
1: Larinya ga Jesus lu.
0: Ha hinsi ya buti ya no. Adiga niya kasu lau le nubai bai. Ani hinsi ya dubai lu nugu chin, aba me wayabi au luma nugu chin, agana wa hama. Hamisi ya buti ya no, madigit ya kasu lau le nubai bai, ani dimure le nariya gubai mama nani, lani nugu chin le una habalina. Nariya gu yensun le hon, lawa anha wala huma. Sifri sandu le lubai lona hani nugu chin lida niri lu litera gunu, larufu ta haba hon, larita kwa gitu batungi ya luagu sun le ariya ganali bai hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangi lo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bai ubo. Madihere da huma, manu da da huguye me. Agamba humale nariya gu luagu naibu ga la. Ani nagire bu da yaba la, lo huma na. Lo hamuga hinsi ya na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu di runi lagu naibu ga la lomu nugu chi. Dadiga ligia inyu kuti mabu inui. Ligia aringa kakia nubali hon. Nudame la la susira don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. La diga nita lilea gumati ya belidna ubo le. La sumabafu la nuagu. Lunti itara luba la lula supu diruni ubo. La uhinsi ya la nugu chino. Ani diga nani le lubebi no. Sarahuma, keimu yagi.
11: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu.
0: Autidi bubei beibei le tima atima atibei. Nugu chiti abu nubaru nadu. Chanlu muti son limu le miti. gamalumo atiru mo halumuti legimbe haruma gata lei lunti ma lagindo uguya haruma don lari ge naru da hon le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma sinati lagindo aba limo ai mama yen lobe luago idibo itra hinyagi sinati hagindo ai mama lobe badula nyuhin nuago au idibo bay uguya limo a badula nyuti nuago badunya lau hawago agindo bagibe Ladega sinyati hadega ni kata ahin dire nyuhin elubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago. Ha gruba baugu din. Aba me hamaba idun keiburi limo le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyo noago. Mabuili idun humay me le naruhuta habay. Gayara bay hamuni hani le habunse ron ani hibihu bay. Ibiha ti nugu jin uairigu ni dale gibe lahin. Ani lau lira aruhuta humuti lagu nanigu huma disipulo hatima hatima atin. Hinsia tunu itera kei nisi elu nuguchi. Itera meme huma lubei te lida nisi hebu. Aho nyudu lau le nubei bei, hinsia meme badu nu, itera kei nidi lau le lubei bei nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadibre habi hun itera, luhagunda runuma, dayaro lamuga hugunda. Aniha nuguma dimbei, lu hinsia kwa huma hungu wa kei hinsia no. Luiri age insia nile gayara bei gani lani gurigia, lu lichi guni libagari hawago lumadago. Numada gu huguya, ahin hadiga le nubay bay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga bay liyugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numada gu. Ladiga subuti gu danna li son le larinya gu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha dina di umuri hon lunga gindu gibe. Lunga ladura no hin. Itara ruba lichi gu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubay ti nuguma di hon. Lohinsia gwa huma hungwa. Ahu iere gu da lon ubou. Subuti huma ilwagu iere gu hati na la lon hubaragia. Lohamuga lani gu huma ubou. Hinsia tun hamuga hongu rigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hong. Anuwa da hanumutu hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiere gu ubay lon ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita gwa huma lagu lena ingu bay hong. Uwa ti musu inyigu ti loe liyugu diri. Ahen eba ha mani na lubay. Hei baha badu ginye. Ahi ginye ti gagamba di habay loon naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adegu bay son le hon noe ginye. Ladega ibidien la le ona habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu ti hamuga lau hafigon. Ahi guwe toga duro hanya lau hafigon. Ha yere habuba nyo nu. Yere guti ginye nugu chi hon. Maduru banya yebe. Luhamuga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Guwe to. Ariya hamal burikati ligia ane lau sun lira iere gugid na hon, iere gugia nugu chi hon. Gamalumo, la susa na dubi le, la diga lunti la lagun flirun timuli le buruwa yubi lida haluru dun, aba ni iere gudun hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida rago nu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nugu chi, ligia ba diumere lagu nufule sen, uguya ha diumere bagia lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma gen furumi atita.
11: San Juan, capítulo 16.
0: Nariye gu yimburi kati le hon lumowe la hafinya noago. Habuga gu badun tida gen haligilisi. Uriba bay da hon, darime lun ahon la lafara gwa furumi gwari gugurigi ya hilagu bay. La rita gu baluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadiga bay lira, la diga ibidia gili la nugu chin hon, ibidia nuguya hon. Nania gu yele hon, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gu lagu ariaga nali lame ha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gen binaru, la diga meha huma nya dina la. Ahinti gu eto, nebu a lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na niaba hita gen hali un badina la. Hiru gu ton lagu nania gu ni kate leburi hon. Inaru ni nania gu bi hon. Buiti mati hon lu nidi, la diga hana midi, Miami bay sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu, nuna habay. Dame liabi, la rufu du bay kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusara gudu banya bungi. La rufu du bay hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bay hon, lagu maduru hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bay nugu chi dame le nigiru no. Liju gu ba fe hon lagu lagusara gudu bungi. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di habay lida ubole. Gibe gili luti nariyegu ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gwento, kamalumo dame lia bisi firi sando le lani na inari ni la ruta hobai son inari ni hon la dega matimo ni habai luago lani lungua le la gambu bai ligia balariga la sub de rago du bai kati le buri lumbi la susara don hon lichi kubo weiri kuni no la dega le si virubalita angele nani abe me la sub de rago de ni hon son le luma bai nuguchi nani ginye Liga naiye go be luago le resi birubala si firi sando li da gele nane abe me la subu dirag de ni hon. Murusu da lari gele mari ni huma di na me. Murusu ya me da lari ge abe ya me hari ni na. La diga neibu gale nyi hin lubay nugu si.
1: Aba ti hal gida gun hada gele ni Jesus disipulu gu hama gua. Aba hari ni gun.
14: Kasa mini lale. La ulari ni guvon. Murusu da lari gele mari ni huma di na me. Murusu yame dan larige, aba yame ya harihin. La diga neibu gale nyehin lubay nuguchi. Kamini lan lau, murusu dan larige le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subudiruni Jesusu luagu buse hama haligu daguni. Aba la niya go hon.
0: Anya getina hon, luagu murusu la dan larige le marihin humadina me. Murusu yalame dan larige, aba yalame harihinina. Ligele wagu bai halugu dagua humagua. Ninaru hau, rau hayahu wa bala. Hiru wa hugia me. Ahanya tigurigi ya halani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu laduga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haru lagu gariti, laduga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haru la aba irahu ubowu. Itra linha guia, o guia hiru tu ueto, nariha yabadun, aba meta buincho hanig lau ugundani, aba ugundani le ubi gayara ti lagidaru ni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun humadi na me lagu ni kata. Ninaran hau, lagu lichi gume la nuguchin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun ni kata lida niri, hamuri ha, aba me hibihi, buinha mamuga lau ugundani. Aniya ga nali buri kati le hun lau hemplu. Ani ta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Ita me vei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumra gu bala lu nuguchi huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago luma gen la bungi u niabi. Luma gen bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulu gu.
14: Anati ngwento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luagu subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la duga subudi bani harita gungirikia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon,
0: Afinya dunti gueto, anite le ora ani gueton gueto, dame le hachagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina, aba me higiru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la diga nihin nuguchi noma. Nariya gu bali sun le hon, lunhadari ron darangilo lida hafinya ron nuago, hasufri rubo ubawogu, kama lumo nganigi huma, ganye inali ubawu.
11: San Juan, capítulo 17.
1: Larige la niego ni Jesús son cate y le aba larige cielo aba la niego
0: Nuguchi Siluja ni dani Rubo weiri guni lubira Rulamu gaginya birao weiri guni bon Ruha dibu ubafu lubirao hawagu sungurigia Lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi Lunha subdiruni bubugia le bungi amarigote Le inari uniti Lumaluha subudirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bai bona hana. Uwetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma lubaragi ya meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basagaru banya. Litagi ubogo lubichi guni ya no kata bula. Bani gu meha ababichi guni ya no. Ani nyudu tia laule bubaybay. Weto, subudi hamali lagu son lale bichu bay no bumagin la liabi. Runali uganu le bichu gubay nu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inari ni la luago buma gila niyabi. Afinya nyaginya luago bugia la au na habalini. Ayumra watu na buu hawago. Mayumra guti na hawago lani gu ubo. Na yumra gu hawago habichu gubayano. Ladiga bani hama. Sun le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati noiri gu hadan. Au merede dina ubo wago. Ahin hagia herede ruba. Au neibu gabu umon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichu gubayano lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go. Kouni gunu muti ya mea habichi kubanya no lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hada agia. Luedi gen leme hea feri di halibay. No lagunfli no le buruwa nyubay ti da bereru. Weto, neibu ga liyehi mbubay. Lua wanaha wala ubowa go arinya gunu muti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereru hon. Aba hayere gudun lo ubow. Ladiga mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamori hati na bumba lo basagaru niya ubow gugia. Mamori ha bumba lo bow nigiru niya lo iguriba niya. Itera kei mama na lani ubow le mama gine lani ubow hagia. Derega waguta banya hongu wabon lau lupafu berenu le inari nibay. Kei bow na hanina hadon lanigu ubow lau uganu wa lani na asalbaru niya. Itara ginya nona hani hada on lani gu ubow. Ani derega wati na nungu wabun hawagu. Lungi nhe derega ragun hongu wabun le tima tima ati. Mamari gu nyin hawagu na muri habuma. Amuri atinagi nhe hawagu ha lumba nhe hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hama ginya. Amuri atinabuma lulida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lon la fin yaron ubo luago bona hana. Rona li uweri unileme me biju bay no hon. Lon aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lon hayabi lon aba meme banya la buidu buidu, subudi lamuge ubo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lon numa banya la le nyi numuti. Lon harihi ni uweri unile biju bay no. Ladega hinsi ya kubanya di nabuan lubara gen ladega no ubow. Nugu jinyo rishago wati. Ibinya tiba hon lila na ubow. Kama lumu, subudi tibu no. Subudi hamali ginyo uguni ya haluago bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la hinsi ya ni lebu wago bay no hada. Luginye nyayna hada.
11: San Juan, capítulo 18.
1: Larga larian con Jesús, catele, abalafri du hau lani discípulo gulun houdin, lo bafru guduna le, cedron. Nyen yaba flasu lebu nyen lubei, tidibu olivu. Nyen lubei lebelu Jesús hau lani discípulo gu. Subudi lumuti kinye, juda si le, alu guru bani Jesús, flasu liye. La duga onda raguanya hali Jesús nyen hama lani discípulo. Abalubei de la chilu no juda si nyen, au saragu sudaragu. Hona habuti gu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari inagia lampu luma tochi. Kisubudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lu.
18: Walu hayin Jesus le nasaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye iti hudasi le etere girubali ham. Da lania gu be Jesus hon. Bauligia la le halo habay, abajo di hari gong, abajay guadu. Abay lania gong Jesus hong.
0: Ka halo habay?
1: Abahariya gong lo.
18: Walo hayin Jesus le Nazaret na.
1: Abati lania gong Jesus hong.
0: Ariya gadinati ye hong, luago awla, ahin awlubay halo habay, igir humanya halo haudi.
1: Jesus tere du bay lira, lulagong fule nule lania gong bay Jesus guanal.
19: Me fei diri tini ama.
1: Aba de la saga no Simón Pedro le feinte. Aba libre le rige aba lumusun fadri le iotima be giriti maluco. Aba le niego Jesús no Pedro.
0: Dabon be feinte tarigon. Ahen rula lube nubuchi uni en gifite le nu. Mole muti funagi anatuni.
1: Aba de hanigani sudarago. Gumada hama sudarani guhuriu. Jesus wadar. Aba harigdani, lari gien aba hanigani lubion anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariye gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu. Lome aba ugeri hawagu sungerigi. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu. Idon tiburi luma fadri. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma, to undi girubani ben alun, debela guduni Pedro. Aba di tal guduni, oni girutu ben a Pedro.
20: Ma buguya aba hada gelani girigia le disipulu gu?
1: Laringa Pedro.
21: Mamau.
1: Iti diliga lubai, aba hafro gomusu hama sudaragu, wat. Rana hayati nye, abacharagua. Nyenye ge Pedro hama abacharagwa larigirigu watu. Aba lagume suru fadri, leinyu timabe ya aligidagwe Jesusu, kata ya lani gubo ya disipulu. Kata ilagie larufu da habai, lariega Jesusu lo.
22: Bau kutina dumre haligibu ge songu bau. Songa da narufu da hatida ligili si luma templu rugo, leinye lubei hondaragwa song hurie. Madugu gidna lubei tini kata ramu da warigu, kaa wago au lubei baligida. Alg da bain ha gambu balina agya larinya gele wau be nadum re hon subuti hamuti le nariya gu be hon
1: da lariya gu bali Jesus ka dele abalya bi aba hada ge su dara guha tani na templo aba lagayo ha ligi bogu aba lariya gu lo
23: itra liya sa bonu buni fadri le nyu tuma bui
1: lariya ga Jesus lo
22: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai haliya ni la luriba ahi ti bui tu lo bai le nariya gu bai ka ge wagu bagayo hanuago
1: Aba di lona ni anasi igiragu lunga ifas. Fadri le inyu timabai lida irumu ligi. Suuti dale aniego buga Pedro abachara kwa larigirigu watu. Aba haniego ulu.
24: Masa buge aba hada ge lani girigi ele disipulu gu.
1: Aba la yeda gu Pedro aba laniego.
21: Mama au.
1: Aba di lali guduni aba hada ge lumusu ni Fadri le inyu timabai. Aba liduhele libu gu bai Pedro warigai.
23: Mafuna ge aria numuti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi boliu.
1: Aba ye leye da go Pedro lida ora ligi aba la yuguru hagai. Aba te nengi Jesus lubai ge gaifa se lubi o gumada. Aru ke dena liati me velu te huri palasi rugu loi havieto. Sinyal me gada lani adine ni le lani na ve ile sefuru. Ligia la fridu bai pilako lo la dimone ha ham. Aba lani go hon
6: Tasa le duro be grige le humo.
1: Aba haria gollo.
6: Luhamuga madu gila uri bani. Medere geru wamu ti amuga bun.
1: Aba ti lania go pilatu ho.
6: Baru humo. Aku sa daga humai kai lania go ni hilu du kwa naru.
1: Haria ga huri ullo.
2: Wagi ya huri yu. Maricha ti walno wasia diruni aba grige ya lun longwe.
1: Itar lia lagun fliru. Le lania go be Jesus ullo agu idalu bala longwe. Aba ya lebelo ru pilatu palasi ugo. Aba lagua no no Jesus. Aba lariya go no.
6: Bugu ya saharu eta bai horiu.
1: Aba lariya go Jesus no.
22: Lagu bani bungu bal ge ta halwagu lira o dila de haniya go ni amu bunu agu.
1: Lariya ga pilatu no.
6: Horiu funa ge au. Binasi go hama habati go fadri go. Hagi ya dera ge bali bunu. Ka ge biduru bai.
1: Aba ti lariya go Jesus no.
22: Mama lani na obole na ruiha. Luhamuga itrania la. Agente ngonya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama jana na ruiha.
1: Aba ti lariya gu pilatu lo.
6: Uruwe ilu baiti buguya.
1: Lariya ga Jesus lo.
22: Buguya ariya gu bilwagu uruwe na. Lule nagra hoa. Lule niyabi lidon ubaule. Lu nariya gu nile inaro nibe. Zonha ga gamba tibanya lu inaro ni agamba hamuti le nariya gu.
1: Lariya ga pilatu lo.
6: Kata iti inaro nibe.
1: Lariya ladiga ni pilatu aligu dahani le. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba lania go hon.
6: Madarit nani morosu duro logo wagari le. Kai hechu huma lu nigra gadu aba dan ruti hon. Lida fedu le luwe iru ya sefru ni. Hussein te lu nigra gadu ni Jesus le haru ita huri yu.
1: Aba ya haguwa rago so hagi.
12: Bigira gada bai le. Barawasi la bigira gada.
1: Barawasi ligia. Aba hiberti.
11: San Juan. Capítulo 19.
1: abati nanuga ni Pilato Jesusu abalona abai chagde abahichu gusuda abari di laudi hiyo lablu Jesus abahadere guagdani tawaba dugu color guch da meme jerafa ya lubadu ariye gaina
23: ui tabagari la haru te uri
1: aba.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pilato, abalani.

0: Rivali da luburi ganyen agura bahi luweiri laguser gudunia. Uwa tiginye ferudu na lania bungyu hameha wababanya. Aba lona haniguna hawagu girigi haguya. Noer ginyen le purchi ya bai honga fiko tien luha sakri ha. Hama ya sed girigi labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweri be lidikere luagu libiye ha gaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburibati leha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afalor banin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibay bungi. Arufu da hatia magamba di tia haha gana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, lausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya keisi animalugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra ya tinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga duwa hama. Girige iye na uguwa ya hagia. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu lula digunin le vuriba bay. Aba tila den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimure buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage iviye le lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya largu duninya, uribati mabele lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bayhon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubay.
1: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bay. Houcha tina luna rita guagdunun, luagu arufu da hani inari nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniya gu bay profeta gu. luma luagu luguma din vabure me Jesu Cristo le va salvar gile, le meha varufu da habei vagui apostolu guhun. Lida ge sumburi kate le varinha gubai, rutima humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi banya grige adagu tinha bula hau. Habagere duba keisi larinha gu nei luriba harita guhon, aba me harinha gu, Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Cristo. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma gie danle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei si harita gun saragu. Gaguna surguti, haba girigi la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie, la buse lu ha sakri ha sun girigi. La chili ruba veju ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wa kuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanim. Lida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduje Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburin ha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loe heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu shibu ingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu na watiginyo afiko sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenyariye gaba agrigia, subu di numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumadi, jaya tigrige ligia ani uati inaru nilida. Ani tigrige le adigbali le lubai bui buingiu. Hinsi ya le buingiu lu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aban luma buingiu, lunti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buruha nyahun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugreina linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lung halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu nirahunyu lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habai huu ni bure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mba ubo. Ahinhisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timat. Ahinti huguya, rura ali Kristu sifiri sandu hun, ani subuditi sun katei hun, naburu habai ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habanyo? Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bai, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lung hasubutiruni irahu ibidi angili ugu chili hon. Haria kubanya logo hesusula buingiu irahu subuti tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi laria kuni hesusu hon. Naburu hanya imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya, ani sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu lubai amu lun la rufuta ha huu, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun katei huu, ani inaruni la rufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai huu. Itaralia lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubudiruni logo lirahunyu la buingyu sunha richagomen.
2: Primera Juan, capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lu buingyu uguchili, dari lunga yara la lagu aruni wa mwon lirahunyu buingyu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma, lige sinya habali wa lani gubo gufranda, lugundo ibidi ngili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dungi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu walumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Yesu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahenti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati ni aba le lirubu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lulida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirubu ingyo. Subudi wati kata nye laa lirahini banya buingyo lumo kata nye laa lirahini bay mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu laa lun liduhe lwege Yesu Kristo mama lanigu buingyo. Ani haa uganu le hagambu bay luma ge furume tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digubi kain, ani buiti le la digubi la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tia waduhe yu loege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, aba la isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somu kate, weri timati buingyu siguta wanigi, lugundu subudi la sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingyu la uvemenigi ilu wagu. Logu lichu kubay la sun le, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa la u lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyu, luwafinye ilu logu Yesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, buingi ula adimur haboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. lugundu bui linya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifiri sandu. Sun le arinya guti logu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Ani hei sifiri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni kristu lije sifiri le lida ambu igrigia liji. Agamba tin logo lebi bala sifiri liji. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafutimati sifiri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifiri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habu boy lu buingiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiyo, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa maa mga lidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihi tibu ingi. Lausun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu uon. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nua launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu leafinye rubu logo liru la bu ingiu hesusu la bakari dunya lida bu ingiu. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabui asubudire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabui lumu insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la Ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon ladiga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun. Jeti grigia ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri aba grigia lun, le ariha lumuti, siyambo ije hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
3: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boye, age lirahanyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habuba nya lun aba uguchi, hinsi habuba nya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mui le luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigun wa le luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habuni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyeru ni logu ubo ngu. Le afinye boy logu Jesus ulan li rebu ibu ingyo. ligiro gunye gayara laganyiru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi arufu tubali insu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresi biruni le larinya gubaibuingi guana rigu logu lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingiu logo lirau. Le larinya kwe buingiu, logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahiti le, uwa bai lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bai luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedun subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri yedun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hi figo lani na oveni malati lulafuri yedun wa lun buingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu. Mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi bali mbuingi kaisi logo chili. Maibugu tin lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subudiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Yesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye ni tinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
3: Aule tabu tiligilisi na buri hanyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Yesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi, areini, agute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lun wabagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wama bai luma gefurumi ya tida. Mini la isiani lun wabagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isiani kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ati liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, ani hei buingi yu ugu chili luma. Luma buingi yu irahu. Ahen achili raba angrige humo. Mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru unhuguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hei sarawu kate ilunti narinyagu ni hu. Gama lumu mabuseru unti na abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun nayan huma lun lagufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
4: turuwali garada apostolu Juan
3: aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayo lehinsi ya bainu lego muti numada hinsi ya tinu na yumura gulu bungiyo Lubuidu la lidi sun kate ibon. Lungi ye magadi eba itara kaisi buidu la lidi ibon. Lida baibu gong luma kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu ibo e hada agen waduhenyo. Loe igen Jesu kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi etinu. Buiti bouseru lida servidu ni le badugubai hon waduhenyo loigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abahuta guatinya ligibugen adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu idero gobanya lau le emeke rubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya luheservidu lu Kristu meresi birutinya ni kata Ama ke ha ibiti habubo nye lubu ingyo. Lige lunti lubuye weteni run. Hon lun vitere guninya lida la purichi honi wa ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe. Lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubuye tinyundu nereruba lun luagule la digibwe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiliruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Aduga wamoi le buidubai. Le aduga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le aduga ti uribati ibidi angili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inarini la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise, abameti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
4: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigaduni hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kate ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate ile, buruwanyu bui ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.
5: Au Juan, na burha yin hong tila na sede ligilis to asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa bai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vinwa ligia gueto, ani le luba iliabi, luma gien hama ge sede zifirigu, ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma ge Jesu Kristu, ge feti le gunfuli bai, le furumia bai asaru tilida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu, ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidage wafigo laulita adiga ladwa uruwe gume luma fadir gume luwe seri dulu lubungita le meme lugu chibei ruwala weiri guni luma ubafu lu lu sunda itarala anite kristu duweri harigu bai sungrigi ibni gi hafa rubali hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu itara luba
6: au alfa bai luma omega la huma sahalu ma lugu chibele sunkate tinya la yi bungi le suti kapafu le mima bai luma gelu pare gelu kuma sunta mima ligi kuento ani le nube liami
5: au huan hiduhe luegi Jesu Kristu kafarat na huma lida larue habungi sufri hadina uwara huma luagu Kristu resibi hadina gine gurasu lumagi redi na darua luagu buhu legiri bi Patmos luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu luagu aba veju dimasu aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu laniga umala li ligia nu
6: aburha bai sunle bari hubai Aba me bonga no cara do tugu yehon tila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
5: Aba na cara ragolo nanihi kala dimur habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafalu lanigwogu. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rihi bali aba nabun halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguru na lau luha bule lowen aba lania guno.
6: Manuhu te dagu waba au fuhumi ya tibe au wabumu honi. Ani le mima be hilati na meha gama lumu mwe ton mima atina lunsu da. Ani iligeli owe ni numa luma ligeli fulasa le nyeha be hilagwanyo. Aburu habe lube iti le barihu be le gweto be luma le lube la susirado. Anihal, hanichi ubi sedu warugu mahabari umanyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanu de lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angelio, sedu ti lebu sanu de lu, habia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2
6: Boburi galu angeli letina biligilis to Efeso bo, maniaga mejo, iteralia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya eibu gubei la bagna wa sedu lebu sanudelu le gol. Subudin muti son leha dirgubei. Subudin muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe. Subudin muti luagu hausha kwa humanya la haa aningu mwe luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ngie hama. Gagura suhadu. Ani supri huwia saragu liuna huwati marilinu wago. Mabucha luga huwago. Lausun lira. Ani ngaba kate hadirga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi wa hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wa kati lebu harutu bai Nikolaita buhumu, luma buri kati le hadiga bai, legia iere kubainu.
7: Le garike irigu bai lula gambu, Agamba lele la rinye gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilisi.
6: Agami lutinya, nega gudubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le titabe ligilisi to esumirna bong, banyaga meho, itra lia na rinye gong au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owe bai anibiva anjag, subudi lumuti ha sufiri non luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subudi numuti gine luagu adimre ya hama haariye mumaya luagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi bu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gine furisi rugun lulocha wagunu hafinya sumhu huye. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi uweye. Gumfri huma numa dari honwe. Aba menichi muni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
7: Le garike irugu bailu lagambu. Agamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
6: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida angelibia ma oweli. Baburu haluangeli le titambi ligilisi to Pergamo bong. Baringa mehon, Eta la linha naria bom. Ao legama baro efeito gagil bom. Topiango bom kamana. Subuti no muti nile loa mulida la fulaho la yin lupe ilala na la rui ha mafia hagano. Ane lao su lira. Numa meme nye dun. Migo humagli hafia nuago. Ni ibi ni lida le la farube antipa si leke febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burkate gadu gamagunta tina lao. La guanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru da bibalamo. Le ichi gubay tumuri, nubalako, lulafigo guduni Israel na lao heidi egi nile adagra guduwa ti honguario, luma luhabagre don lida ahoruhani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme li haloru da binikolaita gubumanyi. Ligie lupaiti, asake ya huma, ahi madudu huma iter, nidu baguwa huma dise. Aba menagain da guhama grigi hadugu balibu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mugine.
7: Le karige iri gubay lula gambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
6: Le aganyo tu, neyo tu dubalida ge manale aramu duma nyubay lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri isere buru wanyo luago, le bidye tini ka on lwe dige lono le eresi biobale. Babur haluan helileti na biligi listoti atirabon. Baniga meho, itra lia naniego aula lirou kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi luguti kei boronse le ircha wakuwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau hagurasu, subuti numuti nye lau hadugi ala kate buiti kwento loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Hagambu no hesa avili to ariyo kong lau profeta ta animama ni. Lutayedu ni grigia, lautaruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wario. Ruhat na datu lutasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruhan. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wanayi metirani ni ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi grigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italuga tasubtiru ni suni girsi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, Luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya ruhu tahanili giya. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara. Lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia. Adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma diru ni necha ni buri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Apa mehamuri gudagu ni kesi sauti ya rile lau timu. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hongo.
7: Le garige iru gubay lula gambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apokalipsis capítulo 3.
6: Baburi haluang helile tita meligilis to saru disipongo. Baniya kami hong italian naniya ko aule hau bilani bungju sedu sifir ko hamasedu warugun. Subutin munti son leha dugu bay. Subutin munti lagu bilani hinya la lausong arina ogu ala lagu miba huma. Aga gudua huma rukuma eri lumpri katele aniya ko abay lubare ke longe. Hari hanali lagu muwa la leha dugu bay ligibu ke nungungi te. Hari ta gua huma lubay telaru dugu bay hong. Fala huma asakri ha hugu ya men. Ano maga gudon. Nidu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hon. Lauson lira, anyen fiyu gurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatarabon. Hagia, heiku gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadaga gubadagu harutu. Animagidaro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudarugu nubanya keisi nani ulinyubuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilula gambu, Agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Baburi haluan helile tita me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gon, aule sandu bay, legye inare ni bay, legama bani ligele uruwe David, le uwa bay ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bay, ni ladaru ni le ladoru bay, subuti numuti son le hadaru bay. Rua din apa benda darani higibu gie, le lasi eruni aba ador. Latika lau son lou wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflit nunuma. Nadiga balun hayabi lani gu mafi haye banya, harina gu manya lagu huri hama, ani mabaga de turdiya, keisi lani gu gungi. Aba mena utara wagu dini higibu gie luha supi turuni lagu gungi lani mutinya banya, isi etinu. Aida humali nungumati luga gura su huma, Ila narei tu patu lubai, lue litani ocho wagoni le lume liabi lua musu upo lo ocho wagoni wansoha upo wagobai. Matisa bini abi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huai. Agani rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru zundigia ya menyigi, abai manaburu tu ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu do bai gie iseri nili hawago.
7: Le gariga irugu tilula gambu, a gamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di se abon. Baria game hon, itra lia na rinya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugubi bungi. Subudri muti son leha dugubai. Subudri numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, never habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu na megir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi itu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuri hun lunga gai ha golu le afin howali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lungi ha gai ha dagu harutu numa, lunga doregun lagu ha surusu ha. Luma aya ni luhiji ni lidon hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubai ti seri huma, asate haubia me. Ana habena bu, naguwa hanya. Le agambu ti numalale, abalataro ni bena nuba, nebelo rubalumo, aba menegi luma, hauligia me numa. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa guwa luago lala na narui ha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nubuji luago lala.
7: Le gariga irugu tilula gambu, a gamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
5: La rinya sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu le habai nu, aba la rinya gunu.
6: Waliba nyahu, nanahu dali kate lebre lubi la susre don, la rinya buri lebo.
5: Lida ora ligia, abandarihi denu labu ge lubafu sifiri sandu. Abandarihi aba lala narui hani sielu ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya kamaba dubu miriti le hasipu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Lege lala urui ligia. Afri ya tilabiri haniga luma wa yuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa, giegwa lau lala narui hani, nyenye unigadri kata ya gabagaritia. Bui lau ago, dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage, itaralie kei aba liyu. Lehabiyama, itar kei aba baga suuguri. Leheruwa, itra linya ligibu kei hakibu grigi. Lehe gadiru, itra linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau aguwa raha.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei luma gen, lubara gen, furubi metidang. Bima ligi ewe to anile lupe liabi.
5: Sagiti hichu kukata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
8: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
5: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Aburha watu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu wa gugi. Daruwa tulau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
9: Κάτι να μπορεί να δάρουν ο λίβρο, λούμα λούν λατέρι του νύου της έγιου.
5: Ούτ νιά παγαρίτσα τη λούν λατάρουν ο λίβρο του γη. Νι ύπνη λούν λανίχιν του άγου. Νι σιέλου, νι μούεργου, νι λάπου και μού. Άπα να γιάχουν σαράκου. Λατή καουαλά νιά πα. Κατούνα τη λούν λατάρουν ο λίβρο του γη. Νι λούν λαλίανου. Άπα τη λαρία γουά παχάτα και γουένια για μούτου νου.
7: Χεμπέ παγιάχουν. Λατή καγκάνια είχα λιλίνιου. Λελίτα γιέβε λάνι χουδά τρίπου. Λουγανιάρα λαλαντάρουν ο λίπρου λουμαλούν λαχέιρι του νυν σέντου τη σέιου.
5: Λαμίτα γουάτι λάλα να ρούει χενή, χάμα γκάντρι κάτα για καμπάγρι τη χαγία, χάμα βοήθεια για μου του χαγία, άπα να νύχει άπα μου του ρά, καμάμουγα αφαρούαλι, σέντι ελιγάτσου, σέντι λάγου, άγου μπουριλιγία, λάνι μπούγκιου σέντι σύφυρι γουχά, όνα χόμπανια λίδων σούμπο. Νύμπητη μου του λιγία, Apa lalu kanu libur tu gua lalu berugungnya, lenyu bayi luar gua lala naruhi hani. Tali lari kita malu liburu, apa hahu duragun gadir katanya kebagar itu hagiya, hama wengi gadir waya yang mutu hagiya lagi bugi. Nyenyu apa arupa, duma kada apa hada gua waya yang mutu hagiya, duma apa kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri itu lumu tu niya bungi. Apa tihere muhani, uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banu kanu liburu, lu bahari dunia tisanyu. Ladega ruwa tipu kaisa dagara gudini, ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adega banya uruwa igume, luma fadri igume, lu hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma di haubawo.
5: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagri kia hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenya numiyunu angheli gu. Hari yang galau umala liheriti.
11: Jumu tiba aku lima risi, licuwa lima hari. Wenu ini lima nebesi, lima tayu ini lima mule apa rupa.
5: Agama numu tinggi ye, hari yang guni sung kata le ladu bayi bungyu sial. Le muar gubai, le labu gubai mua, lima le baran habai. Lima sung kata le lida bayi bu.
11: Lua la tayu ini nebesi, wenu ini lima basa, lima jumu bayi lau lala narwa ini lima lima tumu tumu sula.
5: Aba hari aku gadir katanya kebagritnya hagiya.
12: Itara lah.
5: Aba hak duragu weng gadir wengnya yang mutu hagiya. Aba hiju uwei digunilu.
2: Apokalipsis, capítulo 6.
5: Aba tnarihi dale lahiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage katanya kebagritnya hagiya lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
12: Igam.
5: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bayluagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma luo laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagabu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
12: Igaba.
5: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulo le warinyo bayluagu gabayu ligi alo lagidaru ni daragi le ubogugu. Luma luo lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da lahiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wa katanya gabagri tihagia.
12: Igaba.
5: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bayluagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wage katanya gabagri tihagia.
7: Nyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
5: Da lahiri dumba li mudu ligadiru seyu aba nagabu laniagu hagadiru katanya gabagri tihagia.
12: Igaba.
5: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bayi le warinyo bayi luagu. Le abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti ya hau bogo kumaya. Da lahiri dumba li mudu tisengi seyu aba nanihi nuhawani ha Afara wagume lwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lau umala liheriti.
13: Waguni mesuntiga bafa. Darisa idame baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
5: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara waguni okei hagi. Nidale narihi bai, aba lahiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. abahai go dorugo ma hasielo bo mu warugo kai tabur hai go toige tidi budan lahi ki shunu garabali aba la kumu chugu sielo ke aba garada dale tubura wogo aba la dino go sungu bu numa ubo hulida ge lubar aba haram do guluru ite go bo lida huyu numa bo labad na go dubu le luago bo wudu uara hama go madi mati habu de gusuda rago risitia gabafutia idamuni hama mama idamuni Harinya kita lumbu bu, lumba lumbu tu bu.
14: Hei bu, hama awamu. Anak muda hama awam, lumba ni gila lumbu lumba mulala. Lumba lumba ilangai menikahnya mudung.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: nukugie gabai hagie aba hadagi kala iruo grige hilagube iruo uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayumu lugunye gabai hagie habafu luma luagu hali itrali hali kama heve gachigutia laugie haduga uribani hahibiri grige haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafana ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu, lenege aba wewe le, amisu ragule, aba lariye gubungi yunu.
2: Seraba amisu lo mundi tempu gubungi yunu, luma latara. About the Banyame, Atri and Mula, Ahudrogutini, Gamalumu, Mamisura, we will let Bongu the Boy, Tibiti Temple, the Degadereke one who give it to Kumbite, Halubo Yahagoni Chaguni, Uburu Gule Sandway, Lagubia Vibian Hati, Abamenona Habian Gefetia, Taudogu Susutu, Luhapurichi and Nimuganu Lumage Bungu, Lagu Nidu Bian Sa, Uruwa Vembe, Bian Gefetia Haguia. Agenga yawa wali biya tidu mwewe to olivu, lumo biya lebu sanude lule ligi mge bai bungi, lela bude mesu mbo. Ahe ying abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu kemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sun suina buboi, itara ti lobe wa furumye guari, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafu kinye kefeti ya hagia, luhadolo nisiele, lumamu yula huya, Sunda anina la bugiu adimure hayu lugin, gabafu tie ginye, luha dugu ni tu na hitume, luginye, a superi regudu ni kubo, lausun uye ni buribani, sagu habuse rum, dame me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima lule afri tu boilida gepusu, le mebe wa buihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni hilagubi, abame herede ruruwagu, dida lemeri umebu uburu gule Jerusalem, Lenyi lumo ilada na wakuwa Jesusu lagu kuruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumiye gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu kuruwa meyu timi, animigi rubanya luha bunu. Aba mehagunda ragoha ubogu kubanya, lauha ubegu, darine luhedebe mukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guda hamutia, meha biya profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uruwa weyu dimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, weyri tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubayi.
3: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiyu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisiyelu ye.
4: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou, ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungyu, arinye gaina.
5: Tenki wanyabu wabure mebungyu, bugu ya le sunti gabafu, bugu ya le wima bai luma gen lubara gen furumi ya tida, wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu, ani gumese debu aruweha. Gani briha neshane, chiluha we yulu babaiha, chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pichumili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi riha derega guanye banyon guwabun. Hama sun hawuye rigu grige ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaharun li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to lagi lidara dubungi hama lumutu nyanyi tida di tempulu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labu ni halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Apat la salida guaba ome buse inicial. Aba uri darugu lia veyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu ge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu mal tabulu. Uri tuguya da gaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba la salida guaba se inicial. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu, kaisi la waba badu lani na guma di anile lauti grab. Aba la gida runi wa tira tuwe. Aba la nuguni wa lumbungi luagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidon flasu makairo di la nyei lubai arase lila bongi ubare tuba lutoni giruni wa nyei lagu milu bia sa uru awei wei lari gye aba nyei la aba uri busiel nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara ya la siel aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu di Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas le yeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaga numuwaru kum abati nagabu lani ya guaba umala li here tisielu ye
6: shabiha li asal baruni hon grige ubo wago jiriha li ngarui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa li leichi kumai haduru mwadunga nyureichi ganya hape haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute gani hamali laulita mudungu Numa lau ugangu le hapuri chi habai Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari Aranse de duti enlu home Gunda la lumoi tiseli Gunda huma huguya le agano bwenye Gama lumu fugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana Lugundu nyundu la mafia humo la omwe bu iganya La duga sugudi lumuti la kukurusu rugali la lidana
0: Dati larihi bai dragon La kufiwa li la ubo wago Aba laiba hanu uri tobuga agura habo Gamalumu, aba lichiku biya lari na agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya. Saragu duna kai duna churu uti. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tuma uri tuguya aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudu me laule lubai be bungi fala hamai lugano de Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana
1: Apocalipsis capítulo 13
0: aba narihi la mu deru aba monstru barana hagi sedin lichigo dis ligacho Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Itara lia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sun gerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
7: Uwa tini aba kai monstru le. Kapa gayara lafaru ni.
0: Igiru wa tigia monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luo ugwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha lagu biyame biya hati. Aba la dugu itara. A dimone ha tiguribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu. Hama haa sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani kubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yun luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
8: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari ye, aba inarihi aba monstru la muda ni muwa rugu ye. Nyeye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimu reha kama aba dragon. Nyeye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba la digu, lu hau dragon sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigiye, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu ye lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubo ubaya lauburi milagro le ubay lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewara furume gwarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani mowen. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichiguwa ibagari tu liyawa furume tu monstru lu tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati lagaye ha ni kata ni laluguru ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busitite kate lelichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri, ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wensisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigye hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawai digia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga haruma tia ligibuge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti
9: inebe la bungi umu rubu kuye mewei mwini lu chinuza tanu la busa gudu. Utubo huma nule atiku polisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
10: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
11: Le au duraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luho o le reberugu, lato kwe tivei le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahiligu hasandiba. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emera kuni ni veyoko ni ayeko, honha awudurugupa ya lu mostu, lumatun
0: liawa, nihon
11: ha
0: kawagubani
11: liri.
0: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye kuwaba umalali nyubi itisielu geno.
12: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itaralia lupai, emera ubalita agen hawati mwari. Aba melidi leha duwe uwar hama, liya sifi isama.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lagu umala liheri tilu le nyeibe ligibo kutuweri. Laniye galo.
13: Dabu mbaluba gile.

0: salba wadi bu lida gien bifigon la diga bafinyero nwago. Baiba darangi lenyo.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: La rige kate ile, nyende ti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyende ti adusu disipulu guluma, hama wariya ha, la rida guagi dubayin handa ge sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo gine juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage saragu fulasu, luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru heina lani, abalaburu han lidage luagun umo. Aba hadugure gunye asigretinye, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labru han labad na gondubu, danti le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulasu. Aba labru han libiri labad na gong hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahichu bay uwara luma. Kama luma, nyenye gen lida gen abru hati lido mua le buiti, tan le la wina mudubay, gen ligia buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
2: Lari gen, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, laniya gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama berese banya lau lereno, lau hempulu lariya wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lun ibidia bailan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
2: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligi, lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma, agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finyeron hama, masalbaron hagiyame. Ila le abur habu ilagano gondubu, agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba heresi biru ni laugundani, gamba lumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan, gamba lumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abur habu ilidan hiyu, agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Gama lumon, muruso muruso apa abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abur habi lidon mua buiti, hagi agirige hagambu bali lerenu bungi utawa nigi buit. Adiga hagi akasu lau lerenu, ebuga hagi akei lubudubu, aluba huwa ti kate buiti hadagin.
2: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa ti agirige ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bila rita gwa lwagu anihin la luma, lagi daruwa baluwe.
2: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba lariya wagu lun.
3: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
2: Aba lariya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo ani adiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
2: Logaba veyu aba ladi nun Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulu gu, aba lariye gu hon.
0: Kemon lo bafuru gu laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agune, jarafa luha dibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba hariye gu lun.
4: Maestro, maestro, wadibira gua.
2: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali luma lulugu di barana abala galmu gadun abadarangi lula sunkate abati lariya guhon disipulu gu
0: hagay sa hafinye
2: abahalu gudagu hamagwa lau anufu dey luma tuwayri anigi hariya ga
5: kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali lumaduna eni agamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wagiri ligia, hausifiri guvuri batinya, madaliti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariaga.
6: Kawagu bametera nomo, Jesusu li rabungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
2: Larinya gubai itara, la daga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairawati, abalariya gu Jesusu lung.
0: Kabir,
2: abalariya gu.
6: Lehio, niribay.
2: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, la daga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri hasifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederu lariaga lun.
0: Giribu babu obion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
2: Aba lidi. Aba labau da guni la digi bai Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligi lisi huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Kaguru benu ago.
2: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalariengu fedru hama libirigu.
5: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
2: Abalariengu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditin el afridon ubafu nidanginha.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
2: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
4: Hila abira, maberese digie balu maistu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariagu lun.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
2: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, Momento, tarumo garugunya.
2: Abahehe rehalau, la diga subudi hamani luago ilata. Abalarga duni Jesusu tuhabu, abalarinya gu lau umalali heriti.
0: Irahu, saraba.
2: Abatago yugun, abatasaru lida meme ora ligia, abalarinya gu Jesusu lunhichu gu eginitun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon. Luma bahu dagu hamani lesus erduboi nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Abalón de runia Jesusu, lani dusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru in habungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayesan, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Por mi aguare comuno toñejen lumuti hachelura, rey de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur du lida gen fulasu ligia, abame hafur du ni kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafur du disipulu gu hagaya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha li da son flasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu son kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinya nuariengu tinha lagu sara la huan li da ge oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tinha, lagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da ge oveni. Abalarinha gun erodesi.
7: Algo narigo ou na rabeia dure ele chegou uma. Kate funat le, le wago bem na gamba la barra da wago sarago kate.
2: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugbei. Abati la nugani alidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, abahafalaruni, abale seri bidunia Jesusu, Aba la dimure ha hon luago la rui ha bongiu, arei da guaga da lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
5: Ona ha baia girigia ha, nindu ha mamuga alu ha habara lu gemenagu. Alu ha guia me, egni lida buri lirahi oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
2: Larinha ga Jesusu hon,
0: ruho ma egni hon.
2: Harinha galum.
4: Sem griguinho fei o amã, hama bia udra. Hava gubari gijida gai em rei gini hon su grigia ha.
2: Havana yanu sem gumilu ugrinha, abalarinha go Jesusu hon lani discípulo gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
2: Aba hadugni itara, aba hanyuru sungubai. Aba tila nugnu Jesusu sem gufei tukuya, luha burugu, hama bia udra. Abalarinhi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubachagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinya lboi Jesusu, labugua, nyinya nu lani disiplu gu, diseru lwe, abalarinha gu hon.
0: Italinha saharita gu gurugia nuau. Katana sa segon hagia.
2: Abaharinha gulun.
8: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Abati larinha gulun.
0: Agen huguye. Katana gia lidan harita gun.
2: Larinha gafeduru lun.
5: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: Abalarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigu bat na uguri ya uerigote lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, abame nasaron lida ange owe ni luago luru wa weyo.
2: Larigye, abalarinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, Bulele katenye la, barule luguruan falalana. Ladega le abusen rute le sefru ni libagari le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegien le sefru bai. Kage ho la longu riga lagayro ni sungu bau. Ahi e feri dira o laguni chengu la longu. Le aniga ti busiga na nuwago luma luagu nereron au le ugari garo wargati. Ni busigari badina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunnugu chin hama angheli go hasandu bany. Ni naran hau luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento. Mawe banya marinha gahamai laruwe ha bongi.
2: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesus ukata ile. Aba lamuda iru luago aba vubu afuri dalu bongi. Barulu muti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesus afuri ida. Aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu muisesi, lumo eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumabayin. Dale adise de inanya, bia uguri hagi eloi Jesusu, abalarengo Fedru lu.
5: Maestro, lida dan avanha la ya, adiga uma urua di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarengo boi, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida ge dueri ligia.
9: Aniha nirel, lehisi ebeinu, agamba humei le lubeide.
2: Larige la dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo rigali la Jesusu, abaherederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihiboi, luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi, Luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
10: Maestro, flesa hebubanu, ariha bai nireule ligia erguinien bai, anin aba sifiri uriba tiluago, dale larguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumuru uginia, anyawari halumuti animaha tiligiruni, anyumuro guadina hombani disipulugu, Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
2: Abalona bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere de tia ani uribati. Atribaisa dan nenedero huma lubagayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubay bero yaho.
2: Danyebele lidi irahu ligia lun. Abalahu churuni sifri uribati muarugun. Abalove hagaduni. Abaladenha Jesusu lu sifri uribati ligia. Aba larek da guagaduni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba ta weri du hanigi sungubai, lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau lela digubai Jesusu, aba lania gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu, na deregeruwa ba, au le uguri garo wargati, aha burugun nagani.
2: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le lania gu bai, La dega darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya luharinya gulun, lulafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, luagukala wairigu timabay hada, ke ila subudiruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
2: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
11: Maestro, arihati wa aba waguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni la diga mama la aba wadagi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Meberi dira humai, la diga le mama bai wagani wamagi anyain.
2: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larga di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, La diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samariana heres biruni abaharinya gun lun.
11: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
2: Larinya ga Jesusu lu.
0: Taritinya kasiga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
2: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
2: Larinyaga lun.
3: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
2: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya. Baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
2: Aba ya ti larinyagu aba lun.
12: Nabureme buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulago wa wuhu gulay. Larigin aba larinhi larigong. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
1: San Lucas, Capítulo 10.
2: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu. Hadage lanigu. Aba launa hanian lubarun. Bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana uon. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu humagua. Ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye meayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi ni likali ki hagayro le lwagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Guguya ti, uburu gule kafaru na umu, harita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
2: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aniye gina hagia.
4: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
2: Lariye ga Jesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatinye. gunda huma luago anihi la hiri buru wanyu siel.
2: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
0: Ruti na uweiri guni bunu gushi, bugiele la bure mesielu luma mua. La diga, aramu da bali kati ile hawe hachuba nye au luma hawe furende itinye. Aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinye. Aha nuguchin, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kati nye la nuguchin nwaidigia. Hama haa untia na bunsera na subudi ragudini.
2: Aba ti la digiragu adimule ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali katile harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu abuse runtia yebe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
2: Nyiyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu. Aba Lázaro aba larinha gulun.
4: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit.
2: Larinha ga Jesus ulun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyen.
2: Aba louna bu larinha ga.
4: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu ani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun. Kai binsi ya gubungu.
2: Aba ti larinha gu Jesus ulun.
0: Buiti bauna bu, ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan aba larinha gu lun Jesusu.
4: Kata yaga nibiri gubaya?
2: Aba ti louna bu ni Jesusu larinha gu lun.
0: Nyanyi aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwaya sun, aba hariga duni hiveru tiin. Aba hiveru hani sunle luma bai tumaladogra gu. Ulesi hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiye. Da agen le larinhi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larinhi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinha galun. Goni gu bai uguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luago libri lale uwe biliwer hoa lida barita gun.
2: Larinha ga lun.
4: Le gudem he bubailu.
2: Larinha ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badiga.
2: Aba la sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, abatarinha gu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
2: Abalona bu Jesusu, larinha gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate, gamalumon. Aba argiyen kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu waga kati ilia lubu imagida rubu ilatwe.
1: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugu wati lau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirua baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gu bailabu gen luburiga, laga mbuwa balida larugonga. Le harinya gu baidarugu bena hao, lagu warahoa batablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lo muti hanu de don hawai giri ge ha gabafu ban lo ha faru no hilago bai. Lari ge lira sian ha dugu amukate hao. Nania gale hon kala wai lu bai hanu de don. Hanu de ho ma lo le gabafu bai lu lo na hanu huani mafio gati lari ge lagi daru ne hibagari. Lo ila hanu de da. Ma lo gru ati seng du nuru lago bia gawan. Lau son lira ma bule duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya ibini idibu le habulu bai abahu de la le bungi aba aba. Manu de dahuma lubaiti, gebegitun sugu hau sarago dunuru. Nania hare hon, lago sun la ha gofesaruti hagibu guriga lago nani gohama, nania gobaginia, lago nani gohama hagibu gelani bungi angelico. Aha harina go by hagibu guriga lago mama hama nanigo, nania gobaginia hagibu gelani bungi angelico, lago mama hama nanigo. Furumi guare glaria go ticati uribatinuago, aule guriga ruurgati, gayara ti ferud novala. Ahile anabago tisifiri sando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu luha goseron. O hagibu giyon la tabute go haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno aura luha dimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lumbay haringa ni hon.
2: Aba laringa gun. Aba handa ge girigi hagiya luhen susu.
12: Maistur. Haringa ba lu nibu ganya. Lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
2: Laringa Jesus ulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya faring hati hida.
2: Aringa tigien itara.
0: Konigi wahuma hungu loi igadu wo la duka mama loigen libe luma tigurigi la bagarida.
2: Abati lichugo hemplu le hon, laringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le lungu rugu, kaba safuna na duga. Ibidia ti nun halia bala narede sonle na luba habai. Abalarinya gon, subudi nale ka bala nadega. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadega amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti narinya gon nuni gwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi lun. Uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itera linea la susere don lo giriga le ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumo, gudeme ti ligibu gyan bongi.
2: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: A rinye gatina lo baiti hon, ma dihire da hon ma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi ti mate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondo nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligi hegi, lauson lira, ouda lo mutia bungio, me begiti mato funagia sugu haudo nur, uati ni aba hidagi e gayara telisigo ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe lueni li diheri luago. Ahi lubaiti sinya lubai hadugani le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ari huma idelia la lahuchin fulur, mawadigi mariti, mahuchagon ligia la dauragon. Ani lauson lira, ke inariña gu ni hon, ni mehe urui Salomon lauson luende gu, me vende tuti ke aba lidagin. Ahinti itara linea lubai, la daira kuagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, hugia di game samadura kuagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubau le, larigi anuburi kata ile. Ahin huguya, ani aba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumui lubai tiha laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hon. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lausumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hon. Alugra humi le humate, hisi ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata siyelo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhibiru tia, uwa hagi ya hamuti li nye lu haigini. Narinye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampo, lubana giribu dun siyelu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi in hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, Iyubu diri meme la nyura guduba nya luagu dabula, aba melehera guhon. Ibi ni amidi la aryabula shilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duanyu, ulese wabanya mosu hagaya. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulu rahiveri tuya iberuha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliver hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginya, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarugati.
2: Abati lalga dini Fedru Jesusu lanie galun.
5: Nabureme, wone gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
2: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
0: Non furume aguare ga oni gerti gonflete. Ufana da ligia, le ligru be li yub dire lon larihin hau tila na loba, lo leiga ga dini ali dan dan. Fulese wabi musu le ladari du be li yub dire agonflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yub dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yub dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liabi li yub dire, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo, aba me lichigo ni lueri yage abaychuni luago, la siya dire me lu la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfli banya. Musu le subudi habubu ilu kala labusen rubi li yub dire, ani maran seronte, ma bahu din lei, la bai chu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun lwe gien. Ma wairi ube la bai chun, le unti lichi guwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lari ya ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abi ya aduna kwagita watu ubowago, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lun ti nasi guna lwe gien aba onwe bun ocha waguni, memeni na nigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugu bai. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu li rau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchu. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
2: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dale harihi laburi gadun sielo, abaharinya go luagu lahu ya lahu ya, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinya go luagu laro gada la, aniligie asusereda. Biang wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansir go dan sielo luma muargo. Ka wago ibidinya lubei luagu tiligabri dale gada balun hung. Ka wago sinyalubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gada aba agurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun, narinha hanebun, luago mafri dumba dibu la nyigin darai bafayiru ni lagumu hon bigawanu.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu hawagu wugiri galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gudunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narinya hane hon, luago ahun la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luago uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinya hane hon, luago ahun la masakri ha, hawe kubaginya son huwe.
2: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gini tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uru wali irumu gabugri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nye luwago ni kata, aba lunabu nile onigirubali ichari, aba larinya gul. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disi vidu irumutao, lau aba sifiri uribati tuagun. le muharu la dega sifiri ligia. Si ati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoro tun lariega tun.
0: Wuri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboi du lagu bongiu. Aba ti lagahi du tabu ti templu, la dega larida guagadu no Jesusu, lida luwe yuru emeraguni. Aba lariega hongrige hanyi banya.
14: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honho. Mama lida luweyo remera agone.
2: Abalarinya guwabure me Jesus ulun.
0: Biangu watikibu hukujele. Mafarara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agone. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweyru emeragoni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubi aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayana la noushago ni laruwa inhabongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
2: Aba la sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahay na ligia, lida burisun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Abalarinya gu aba wagari lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
2: Abalon nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lahe belurun lida gen. Ladiga kainarinya gu ni hon, sarago haba busentin he belurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri, huge le baugu di bay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadurugu, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia lea dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Ama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Huguye me asaga ruwa bogu di. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen haa gumbo honi banya guen to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banya guen to. Hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
4: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai
2: abalarinya go hon
0: heiba haniga melu wuguri bibuti ligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guguri bati hada gya grigia arei da kwagda au me sanditi ya lari gya haruga lasora no adigmai luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gya haruga la diga mama luti lafaruno aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
2: Abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira ladu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lonharinye gu. Biniwati lenyibu bayi lidan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie abafariseu weriguti. Anisunha nyibanya, abaharia guni Jesusu, nyiginye abavugiri sandinye lauginene, abati lalgedania Jesusu, adufu datien liluru do muisesi, amafariseu gu laniye gahon.
0: Gayarati larida wagwagudun aba wuguru lidan luweyri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maninyu, aba tilanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye guhum fariseugu.
0: Furume gwarigi hidangia, an egwa de lilungo bagaso o lilungo la burig lidon aba fuso lidan luiri emeragoni la sagaru benyengi furese.
2: Aba hasi enogu hongwa luhona boni. Dan le larihi bai Jesusu hanuo daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba laniye gu hon.
0: Tame le ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie malu haboi lupidu agai ubaru nyubu inlien aba ya misuro houti weri gutimati boi. Aba me liabi le amisuro habalu laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile aba meti bidin lau busigano anyura lidan luna bu agai ubaru. Tame le ba misuro hon lidon aba fedu Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, amisra habalibo, laringa me bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanungu.
2: Aringa tiginye lugu giri le amisra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, haba mekunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu bati bafayiru waha, damele hasaro harishagwa banya lidage oweni.
2: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lwagu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
3: Fulese wa banya grige haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
2: Abati lariye gu Jesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omwebu adineru ni, aba lona haa amisra haa sarago grige. Dale shiluhali ore lu adineru ni, aba lona haa nilumuso ariye ka hoa amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, aba hariye gu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumi eti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larin ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga ba fulesi no ferud na bana sinyati nidi larin ga ya aba sun liya na maridu ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labah da ni sun kati le lun liyubudiri aba di laganye du liyubudiri aba larin ga lun musu Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu li yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko iyubudiri lu musuli giya bai balida son uma bau gudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba Ladaga nari hane hon lwagwa bai la ni aba hata ge hana misra habanya egiti lida na dinera gudu.
2: Sarago hanya gerige afala roti Jesusu, aba lagara ragun aba larinye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagastero lo larihe ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, hehe raba haa arihu bali lao. Haniye game, gumesiti wuguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa lwagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lon luma uri bo ha hama, lunhe belu run lidon darangilo. Itara linye lubai ti, furumi gwara hita gen, le migruti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hun la, ma bui dun halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labu dira guduni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16
2: Ariye gatigin Jesusu hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luni rilumege, aba hayabi ariye galon luago la chagaro nye la ou nigro te ligi yali risi, aba te lagu anu li yubdiri lon, aba lariye galon. Dalinya sa kati le ariye wago bayno buwago, ariye ga bayno idalinya la leibu gom buwadigmari, la diga masigi hadibo ou nigire inu mege. Aba te le redaron ou nigire te ligi ya asaminara, lariye galon gwarugu, kaba te nadiga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagman noy, mere te nalun na wadigmari mua, ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi biruti na habiye dame mawadi mai hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagu duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyemba doe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gon, ouni guruti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha, larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habigara da, adiga ba aba luaguru gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
2: Aba tila sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfle bay lida le mi bebe, gunfle bay ginya lida le gi bebe. Le marisha ra kube lida le mi bebe, marisha ra kube ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfle yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagia afinye ra huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfle yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon biyan iyubudirigo. La diga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, la nige me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don walu bungiyo luma lun irisini.
2: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, la diga hinsye la sensu hon. Aba tila rinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da gubanyo hongwa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bay grigi ke kate weri ti linsye hon. Iere guti lubungiyo. Luma gyan li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti la ruwe ha bungiyo. Ani sungu rigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubow, lubara gyan magunfiliru la, aba letira lida gyan li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, La dugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugi nye gine agabarahani.
2: Ariye gati gine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dawgwa ufini tuto wendegu to la dawragu bon. Sagu hawweyu la dinara gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwa rugun lariyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariyago Abramo lon, niragu, harita kwa ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lon ya, buguya asufrira. Bogu digien lo ilira, Ani aba gudungu afani ragwawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha Abramo lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna bun risiti lariyaga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Asakri henya hamuga, lariyaga Abramo lun, Ahi maha habai ha dhugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Ma finye banyagin ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure ha hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada anih bilaburi kati Afrika gu dhuti gurigi.

0: Aba la bauda gu Jesusu aba hempul hon, do la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lu bungiu, su wanda, me feidi reha mamugay, hagura asun, la niega hon.
1: Yenye meha aba agusere gu duti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uri li da fulasu ligia, hila meha tumari. Saguayu tidi lumon agusere gu duti le, lu lichi guni tiriche tun, lu agu aba tuuri bun luma aba tagani. Lagu sarago da mahati e beleteni ruto larigia abalarinya gon longo rugu la usumine be la bungi no minebe hagia gurigi no ke yanu hame me la uri to asa da gudai ni chigu ni jigal triche to hebe lam gotiabi gumuli nuguraso
0: abalarinya gu Jesusu
1: ani ha larinya ku bai agusere guditi le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo harita lani gu hon ha yumra gutin lo ari bu veyugo Lalu duba funagi e luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi gubila haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon aule uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiani hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu o hamale gibge bongiu, anaganya amu garigi e kei nikata, lariega.
1: Aba houdi bia uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furido, larinhaga, pungi. Seremi no mutu blago mitanana kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayunara tina bia uwei asolida adimaso luna gunfliru buma. Runo mutiginha disi lidage kada sale belo ritunu bom. Ahenti agubur hati licenso no gumadi, aba lerederu disse. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubrahati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahi le unabu baila nangu lungu wa, weiri baila nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi indu Jesusu lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinya gu hon lanigu.
1: Igir huma lu hayabi irahi inyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi inyo, hagiya lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, Mebelu bailidon.
0: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
2: Maestro buit, ka lung buina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lung.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: La niega wugiri ligie lung.
2: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niegu lung.
1: Mege gili aba kate lung badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun. La duga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinya gun.
1: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
0: Aba harinya gu ha agambu bali.
3: Kati tigayara bila salbaro.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
0: Larinya ga feduru lun.
4: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilua falaru nipu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jaga tasielu.
0: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinya gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfirira. Son le haburha bai profeta gu nuagu. Aule wuguri garo wargati. Hedere geru badna hon ha mama banya huriyu.